kewaniwa mihano viriana naba lopa na manyanta riba okure kinonkota ba kanyeke marupiba epula ye rupaka ba kakuweke wilo kwana yombo kewaniwa lopa na manyansi paba okure kinonkota ba Karipuna wana alokwana tombo kewaniwa asana kalaba anene woritwa kumele yo waniwa owanundre hile enya sana kaba

0: A pichimpina. A pichimpina.
1: La pe.
0: Muni mi a pe heni.
1: No, machina ko kwa kule kene mota he. Ko chichi miha kani muni la pe.
0: O kititi miha nyumo wananta ko kititi miha mi. Wananta ke kende wananta ko kititi miha mi. Ki moko ha. Wananta ko kititi mi.
1: Ka kwa vale. Ki kuiye ne muni ranyu mere ki. Muthia no lana ki chichi miha.
0: Ha. O kititi miha. Mi baba nkin kale etempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi neo kichapela siki bali kipachenda kami uchapi kuo meka haka uchapa miko meka. Uwe una kichapili lini?
1: Umapeo chereru kana uchapila ni. Nyundo mui mkilati. Mupuelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni. Yokala mungu.
0: Meji hene. Oki himerenzo. Mwahene hene. Nkahima.
1: Yoyo mnera yungi na ujijimihani. Kala iba nko ujijimihani. Yokala mungvonyanyo kinona wii. Ani kopiri.
0: Heni. Mivate wa socha hinkintuma?
1: Ikale socha ru.
0: Wakula hene tukina.
1: Oche kula na hata onkala ntoko uiwa teva nroo kweliwa. Mnoje loche kula wi apiti mpina. Mchun siveluwa ni mkwa awe. Ona mi echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wi maraka. Kwecha laka. Sivawa le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawureke ni maraka mela. Mwi ika apiyo wani. Kamulela apiti mpina sinira
0: nea. Nkamala. Nkamala. Bitu wako unaka pee umala tu umala. Kama kwa limiki mi kikilote tuke bakani nivene nyuanu hiki ndu mi etensawi wawela. Hii mi etensawi wawela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawi ila enahala umalani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava waka mche kulani miyo. Ne sheni. Nari musuru kukwa ukanlene. Ipalano sabata kisi na muiwa na niwa. Vano ni nchekule kamota hene. Musuru kumapanyeka mundrumela ye kinyu. Mahawa cheni. Vani nchekula.
0: Vani nilota ya musuru ku. Nilota ya musuru ku.
1: Sipa jarenra wa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu.
1: Viva nukono kwa waka chelani.
0: Wetu ni musuru kunu. Sika weni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo mnaja. Kina muape ya vakire herera mnaja. Wano eriki yoche nkiwi ya
0: uwa uruki kushenro hii. Wakona kumala tu kinimi ii mkwako ula himete. Mkwako ula himete. Purike miki kere wikere wakani. Ikende mikende murimako.
1: Itensawi yosi mwele la mwahawa he yose yyo. Makale la bate va. Tahinecha msana. Ani kopiri. Nikala inana chekula. Wano mohiyo yo chekula. Kino mwanele nde wawi wewe muna teanyo. Bate va muna mnyo uwa.
0: Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Mi apale kinene makwa hao vate.
1: Nginape?
0: Kowi chui. Mi apale pena kipwa hao vate.
1: Yocha ye muna wihanyo. Nginape ya?
0: Onape ya meshi. Wape ya weni honape ya pama.
1: Ah.
0: Si. Honape ya pama. Mutocha miniponda na kala wana mchupu nipahe. Epuri pahe na chamalashi. Ne mutesa muhenda mone nat nyuma mahusi ho wape asoka
1: mutesa marungwiha
0: meshi woka kulaba muruheni
1: mutesa maungwi
0: kendre ye yoka kulaba muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuma musuru ku munchuka neheni mo kala no ni huta nanyu muhelanyo mna
0: meshi
1: lopa na tone
0: rai on hala kimiki lote tu wewiwe. Mika lutekari tuka kula wa muru. Kika kula wa muru. Vate wa mudopa natani. Vate wa.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaya iti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao vate wa. O hipo hakao.
1: Chumpu wala kamu hiyo.
0: Unahale umpuwe kuna ya wewe mko. Isuinya sinsa sinu. Michu vate. Miko vela tu. No anamo nino wachi. Hali kipache ndaka wachi ha. Anamo nende hiya kutela wakina. Anamo na hinu wakina. Hale tedi weki. Akina yeku utela yu wana miravani.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apiti mpini tala. Etala.
1: Etala.
2: Nari tala.
1: Osinubali kuchu nyocha. Wiki wasa mai.
2: Ya kalena wa mngerepa hii mkiruwe liwa kani.
1: Ya namoruwe lawa wa manaka.
2: Mwangwerero mnamtopa mnawabara mteko.
1: So kichumi uha inkeri haba ate vaa chumpu ya.
2: Ishento.
1: Ati ta. Makalelo aya kala ikera iha vano rukunuwa minto vano ne waka chela wene yuka ahia kala ke diwa ka mmoko o viri ha mo thene ke na ngo jeda vale vale khangulu mi ha ya waru a buti ha maithaya ya no aye yo a chuka ola ha hi khalo wi hoja baba nseke ano wa ko ha ina mikno hi wi ha yoja baba o khala wene ne re ke ha o chekula ro mhi ma go chekulo wi I pelano sabate ba musuru kutula impanyaka nari miki kalenene miruku yowi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hala uintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anwo shimwene kinontani ubwelele hieni vale katani hi kunonya kudihana
3: mai kwera kuolele ni kaikai apapala hulu vala Ali mwe go a hero kan kila yo.
1: Ke yo go kwela yo.
3: Yo ni haleni impela mthumi heke. Ali as go kwela yo. Ini haleni impela ka wani ke ba.
1: Ya wana
3: mo go ali ali ya ni kwela ba ba ani mo ro musaya e pa ke mthuni mpa ona no seke ala hulu ga la ka amteko. Wa hi ke ro kan kila ya. Yo ni haleni ni thuya ba.
1: O tong go na hulu ba le ke hulu ba nde.
3: Aya khala mira o mo mai ya mira o karere. Eshem wa hulu valale nyom ale yore era mahike roke vanonto empela mase ke mira umkina no khala papa ka papa ko khala papa ka
1: ihi jumbuya wa konfuso
3: on rather anera halera o sule were ba karne mpa harne etu mashala ale mahike roke nrwa yao ka hi en roke kono wa khapeli hawa ba tame mikina thuna yale aro khala papa Mio papa tin ha yari wa mana yari wa tin ha hanko so piwa da kala handa hi wai ko na kala hanki ba hanba bai wetu mien to yari minare mamma wera ma wera ali ma hike roke ali ya roma anya kuli ano ta me kai

0: Pinimpina?
1: Dapi.
0: Pinimpina?
1: Dapi.
0: Ay, matapa la heheliwe maaka mahawa hii.
1: Ani kopiru. Maaka tao arriva kiviru. Mwelele. Kimu enrengi suwende wape ya?
0: Meji, wewe suweda wi matapa oheliwa maaka vaiko. Ni matapa oheliwa maaka erivati. Enna hiya nosiva wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wohusia. Meshi we. Sempere kaluta kukakula. Sempere kontrario. Meshi kwa hali asuwa problema meshi muwe hanu.
1: Hey, ani kopiri.
0: Kwa hali asuwa problema.
1: Makulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Makulu mungwe.
0: We. Oo wakala na mpwa no.
1: Minto kiki kohe.
0: Okiko haka minso.
1: Owili. Wakala mwonele mpuruke minki noona vo. Mwahene nyumwe reke mpia vateva. Ohikulu miho wahikala wakulana. Opia vateva. Apiti mpina eleshe ituyo mnone lela. Olelo wika sinapi kwa sana. Baba leka ochichi mihaka ni kapeaka sana. Yokala mweranyu yore rela.
0: Mechi heni ka kakulume keto o kirukunushele keto. Kurume kirukunushele. Maha waheni.
1: Apa ala kiko kipachere ntovano upu shirane mwala kiwanyu.
0: Iyi. Meji, we, enolela tani wewe kivehe kinyia.
1: Mimi
0: ipui saki raka no hai kana kapani laki respectari wak. Wanu wewe huna kiti timi ne wakani mimi wate wakina halo pa. Miki na kipua heu bok para wewe ano kuhui chui hae. Para wewe ano kuhui chui. Oh miki na halo pa hawa.
1: Miko hawa rangi.
0: Miki makesa wakaba. Miki make.
1: Mchochele sawinyo mpahe.
0: Mika alivika sempe nukurukunusha. Kera piti kushe. Kera piti kushe. Kera kika hakapiti. Mezi we. Wala kiwe hii hawa. Unawaye omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki iku kohento nyuo.
0: Kendre omalema wakilata wala kiwe hii hano omalema u.
1: Wale na kila mtahu ni guanana wari osivelana. Olele osivelana nyumo omali hawa vateba.
0: Mukalilo wa makuwa hini. Mukalilo wa makuwa hini. Naino titimiana.
1: Wanonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele mteko
0: ochichimia. Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre, koteshe kuchuli. Mejivate vana hala wituia na.
1: Minto ki kukoheni.
0: Kendre, kimoko kakule nero wituia na vate
1: vana. Machuna uwege mkilate lanyo kora piheke ni korule keni sowara iyo.
0: Miha meki nakwela uya pada wikichichu kutuli. Mejipele menu arespeitu. Arespeitu akalekevo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimio na. Wano yu mwende mwakulumuwa miki na mwohasu.
0: Si, miko okulumuwa. Wala pina kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Ya. Mtiana. Kala masitiana mumu. Miki erike miru. Etimpo yote ni sororoto. Kinochelo nene vavate va. Mwahawa heni.
2: Mai.
1: Chumpi ha?
2: Yerehe di bateva.
1: Bota she.
2: Kilo wonda papa aru pensao.
1: Tera yao.
2: Osilo ka vinre weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sheshilo ki vinre weiwe. Ka panyi tuyo chukucheka bateva. Ano, weiwe, ambarani. Mosu wale wera kala weiwe o wakele weta kasa.
1: Ala vinya va enre we miko. Waha. Kino vinya wa bateva. Vanta aru pensao. Vanta ekacheli
2: wa tewe. Ka panyenre weiwa. Nintamu nako ole domingo. Arigiku, apabinyo, akalupensao motosheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itaelaka. Olo shashilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka, mapensao vavale. Nito kirei, koko hei ni tuila mosuwela.
1: Yo pensao nkisuwende, owa tama vate va, akusha chusa ya enre mikinopa hao. Nkinaka chela, apala kendo uyaka cheliwe kwa kalupensao iwe, Nna kala masin kuwi alivela ekacha akeloka cheliwa kahi awathandile opensao ibo yavoreiwa enyo kala onani mahiyeke awapanye mu hawa msuru kwaya nchawi ha msuru kwaya
2: akani msuru kwaya
1: akala no
2: mtu nkalo pensao ocha okona okachai kuwo bantu msuru kweno tege ndaka mwere wahia Ale mtuluku anchame kaya miyo mwanaya noche lo kiva ha.
1: Tiba kahi ya kayo.
2: Ale mwahie roke pahi. Ale hukulowe va.
1: Opensao ni purunu kala wa mtu arno vaate.
2: Owa nasa nehe anewasa shinamani ya lanita wei. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Hodi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mimo maninyu tumpu ya papa.
0: Mimo ilo lankinona pama.
2: Hentu papa.
0: Mpake semana. Murulo na kidwe. Le wamiri maupoti. Poti.
2: Masulo mohoja.
0: Nari. Nari tani.
2: Baba kanao ni puro ni pagiwa ni puka.
0: No como pensioni. Eu pensa uno.
2: Bueno, pensa que limpa que onipuka.
0: Na do resa usina pa que onipuka ya.
2: So su.
0: Me narkisuele en kapiro resa usina.
2: Bueno, to papa baba ngwere igwanyu, mukhala nani? Mpensa umumo, mukhala mekinyu.
0: Eh, ka maka no resa usi umuthu. Atho ena khala wina tuto ovira.
2: Ka kanla tuwo shukura ndi baba o baba hani puka.
0: Eh, nari. Naru. Eh, nari.
2: Bueno, papa, baba, mwenye kulila kuwani?
0: Eh, manaka, kinovure iwaru, wani mawoo kikichuwe.
2: Papa.
0: Miki hokolo ilo wani teyomito.
2: Papa, kebo hinulu mwa, kata hokolo wani.
0: Nari.
2: Magilati, kina mwari yungu chukuliku iwana neke.
0: Mivala pena kipatapate wino pa hii.
2: Miki iwale ni tamu inapole, makaya, papa wenye nongure iwo pensawa. Mika kupwela kakiwa kuwere wako, honu wano kuwere wampaka hiya.
0: Miki hokolo ilo wani nari.
2: Hey,
0: nari.
2: Papa, vai orera.
0: Nari, neo familia ni kukuna.
2: Nari, mhukole ilo wani, papa.
0: Mi wani ule kitawile mawowo. Mi kitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani iwa rimeka, ni mwohawilani. Nyumuru upesa, unumurove nye mkushai kuhumuru anno.
0: Ai, wehi kinyakuleke. Wehi kinyakuleke. Okivinye rova.
2: Kinkele wa hela mai, amora ulu mahali. Owa wangu kale ogero witane we kale wenno.
0: Nkina kwelo mona to pitimpina nkina kwelo mona.
2: Heri ha papa.
0: Eh mika.
2: Owereiwa.
0: Ei.
2: Mpaye ni makali hero.
0: Wala peno pensa u resta usi unuki na vile peyo.
2: Bakini wala peno resta usi. Wala mbiti wa nsuri. Yona mchege tukono otopi hato wereiwa.
0: Aya wala pena mtumpu ya. U resta usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Hiha umno wala kure pao.
0: Hei nari. Nari ati wa amiri mau. Eh.
2: Banki nona mamubi, ha? Kinoarwa, papa?
0: Mishu hiloko hetu, hiyo hiloko hiyo. Uhalele, mamea, wimi kiru resa, uzo halele.

0: Mama, mama, Maya.
1: Chumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evindre.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. Arupe sawewe. Aglilin tamina kole wari papiyo ano weri we. Kaya hato ko neha na po shamuru. Paski piya kaya na kala wuluma amochela. Kancha. Itao mai ba. Apata rupu wila sana. Mro wenyenyu. Matikuwe na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa, anro kala mota shen.
1: Awe venyakawa ya nraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Pano ba, ha? Chumpi ha. Mi owi omade sote nisiki morele. Owi kachekule na awo anovore iba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Niye wamwene. Na leli here wii. Achalo wani huu ya tamao. Ariwa wii. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero wii mwanaka ni holan opensa huu. Niye wamwene. Amwene na wahada watanla chuu.
0: Mwakile wakavihera tuko.
1: Na hada watanla chuu. E niyento ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwechaka.

0: Chabaitelo.
1: Mhm.
0: Ona ntho hapo basakansa ne o khoya motho ko na.
1: Ayo.
0: Ha ke phanya ke khoya ba ha ke wela ya thor thor thor.
1: Ahe.
0: Ah.
1: Hey, ona ntho hiyo ba no horwa.
0: Mhm.
1: Ba shi ankela o hima mo swala ta mamala.
0: Mhm.
1: O wa ni weso khasi shupa.
0: Ayo.
1: Mhm, ka ha mai.
2: Amane.
0: Ahe.
2: Ba ka ba.
0: Ai nda mwa tama le kwa shitu ba.
2: Kada suwe ling ho wi e. Ani kopira thama o wani.
0: Mhm.
2: Ere da mai perwa.
0: Mhm.
2: Ano ni kopiri mwana o lata wi e chumpi.
0: Mhm.
2: Ari ki wi. Mai.
0: Mhm.
2: A papale.
0: Mhm.
2: A an khalo pensau. O resta u siwe. Miki ha sa o chivo.
0: Mhm.
2: I khala.
0: Mhm.
2: Wo ile kada. Mai kuta binre. Chumpi ha iwale na si kwawe wi atithenyu yo wono anovo reba ole wi ta papa opie yo ichirena novo reba ana wana kilela wi mai nrowe na wona papa ale nara pale mulumano no hokolowelo wani ki ivinki yawo ngiswende wo akela yo apa ade amanse musin ka subende ano wiki hichekesha mopwa herera kinero wi chumpi han rowe wa mwene amwene yawe teni suwele ni piro pote no wasachu ya thami hewo wada ya kushero hospitali
0: ayo
2: mio ntoko runa bovara o uta kushero hospitali yokumelela yotene wekidia wa uyale
0: ayo
2: Ine raka mwene, wani wende e kavihero.
0: Ayo.
2: Ha.
0: E piru uwe ite la.
2: Mm.
0: He, ati itala tu. Apa kuna mwane, wanya resta house.
2: Mm.
0: We tumpu ya.
3: Miyo.
0: Tumpu ya.
3: Amwene.
0: Kera, aniko opira la titawe.
1: Ayo.
0: We mira wakwane la. Waku shoti iti. Wawane. Masininai waro hejibatala yu. Hmm. Nigilati tuko. Wala mkela tuwa kusha tuwa rohi jibatala. Anyake nigilati.
1: Amwene miyo karu wuhu.
0: Mm-hmm.
1: Kuhera wakusha papale ka wera nrowani.
0: Mm-hmm.
1: Ano kota.
0: Oye.
1: Wakusha jibatala. Mm-hmm. Ano kota.
0: Mm-hmm.
1: Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala.
0: Mm-hmm.
1: Mamanera ii vaa varendraya. Nrowe wa amwene.
0: Mm-hmm.
1: Kahina tualo kala sito kwene. Okelo wulu mana.
0: Pahin roti rintimuleke.
1: Ah.
0: Dwane teke maya piti mpina ndoto uu.
2: Maya. Ah, ndoto uu.
0: Ah, ndroe.
1: Nereke hao maya mroe, apa apale.
0: Mm-hmm.
1: Ninkelo uiwaka.
0: Mwayarana na mwani.
1: Ayo, ninkelo uiwaka uiwo.
0: Mwayarani uwa na mwani, baba uopi hamaye.
1: Ayo.
0: Nileleke vanjene, murima ureaka, mashini hao. Na apanye pahin. Odi. Odi.
4: Tamwini.
0: Mhm.
4: Eh, baba. Mukalam papa.
0: Eh,
4: meto sakansa. Eh, simikurukurukuru makuthani mu.
0: No vore mathe.
4: Eh, ni katasene kuya. Eh, ba geni karukhasene sa. Eh, apuya mevita kapa hiyo lala.
0: Oh, indeed.
4: Baba.
0: Ni mau kushana jipatala.
4: Eh.
0: Majiti mon level no vore wa kera.
4: Ah, no vorei.
0: No vorei, vai, no, suela, vao. Vano, nel pronto, ranyino, pensa uno, wanyino.
4: Ay, amwene. Kosura u resta usuna haino wani. Eh, mejapuya. Amwene wani u, mina pitimpina. Ay, vati baruna kadamoro. Kinera u, eh, kimumule. Etau, komu kwa atwa u, piera u. Kupwene vayedi, ya, kinera havala pina ki u resta usi. Wi wi deke hala ka bireke peyo.
0: Ayo.
4: Aba no tshoti batho si thusa sina ke khonyela kuna se ku ririnsa.
0: Mhm.
4: Ba ba kuya mi ay ku ko la la ba kuya mi murimo la ay. Ay. Ay.
0: Oy, te tinkare rento ku prima ni ma ku shuranje patala ora manje murete. Masi ma ya pitimpina.
2: Dape.
0: Wani we mvira

0: Mradi mwanyo lelo mniwa ni mkumi hirala kamurati na usuwa laikale lusawa sora tela masipo na mulatule Tony Fernando. Sinchene Tony Fernando onisuli hawe variari vamteko sawe sora tela masipo. Masoka tulola oteno la mwera mtenle ne Tony?
1: Nari.
0: Mwera mwitenle?
1: Nari gitenle. Kira gitenle. Gitenlo tana tanaru.
0: Mtenle ni nanoru?
1: Gitenle ni nanoru. Nembuile kishe de mirabonho. Komo nelo kira kisomaka. Kira kisomaka. Kikalaka natitiaka. Kamukala nuwe wo. Nembuile kahana mwintu ova. Vanu nsege talvezi mika murati mboza kisuen lo tuela. Tibu tuela maale pahena atiene tu wakir manera. Wora kirene anamane saku ninguere.
0: Vamurena yes. Mwane kadhi? Amurena lipahi?
1: Amara katampa musaru.
0: Ana mani alowali akunya ata musapa hi. Ayo. Kamu ente vanje.
1: Nari. Amara kakirina parisi va kiniriha telana amara ka 2015. 2015 16 injun tarana.
0: Masimbuni we hamota sheni makalelo arati wa provincia va. Otepasha wene nonwa huno no suela wera Tony Fernando ohere lampanta variari bamteko yeya sora te lotepasha wene ohere la moto ko varu municipi
1: tata iujis ikekai municipi sempre ka collaboratori tempo ene elemi kale niwe cultura sempre mi
0: mwawe heria arati
1: ikekai
0: ikekai orisa isai wawe heria arati wawe heria dikuru na arati otepasha wene okati ulava ni mpanya ne ahulola
1: Tata okathula nimphanya ne ya hulola kenera kandero verikana hiva primero enikisivelo kala wira nini ikanyanya wikanyanya wira provincia ya wampula enikelelo holo kwa mutekola worata arata nchena ni kumelele provincia ya wampula nini dominare ele ni hanwe mercado nruaka tu ni muretele so kan pedo hon na bakani tiale ampelo virikanyiha ankonfuntiri okala murati no kala mtu na mahimia na mahimia tiala himia tu ina programa si
0: tabi ni yao
1: ale wipa na ambe hanona wera himia tu ikande tu ntarati etipo ene ya lajwezi aniki hura wa muruni masharatu tene awampula tu aniki kanyanya puruke enhime raga siso kala wera mahiku enala primero hiva rati kanikanle sana kani wera urana nurana pelumenus karo raka wampula nino kavu ni rundo minari hivara tawa mpule mashanchene nkale mwano mwano mpaja murati ola nulu hile buli hanaka mukina nulu hile buli hanaka entuita chwezi ingini nikitana niha nkwantu katule aunj desh oitu desh anuji otuli kwa nikale mpoku ananiwe na kahi waru yeva naro yeva arati wa mpule mashaniwe na nawakani mashunruwe lano kata unruwabu tukubutuku entao titi mwasapahi nkinyonya majurejo tupahini hanyo kultura wampula nino eni venye holo. Nini kisweli hatu arati wampula ani kanyanya.
0: Mwamahi kuna otoko vanela na arati ya wampula va. Mkwa heni uniro wira arati ya mtukumana. Mwaha wawi ya uha wira masipo anampula. Ahiso vapome wampula hon. Masipo ya ateporo wila mpanta wakabdelgadu. Mtuniro wira arati ya mtukumana wira yurane wahea kala wira ya mwero roho holo. Wira nye sayi mkipitu wene ole.
1: Ele
0: Marimu hina Tony Fernando.
1: Ayo karimu hina.
0: Malele bai yo ele.
1: Tipo kendraka a partir se soña kulihana imano mano iya. Kada uma nenle manerawe. Mas primeiro tie kihima kore kisivenio kalawira no wero dominare no wero venseri o wira mpulo la batata iwe hiwe kwe nakalo sulu iwe atoma kantor pa homa puto ane rentere wira wampula iwo makantora ura na ndrenaho kalawira nini varamteko. Kata muratu variawe.
0: Masukala ba mosa urikarika
1: ho. Urikarika. E muito difícil. Arati wampula nini kumana teihana bahe maino bahe. Masharikiru rieye mukina.
0: Kula mtu nkala mikawe.
1: Nite tulitionyonya. Wapa na mkuntowa. Nitwile nkinyonya mali. Wera na wera ni anurane ni varana. Nino kanavera ya kawampula nino. Mashino. Vajito kumelela, for example. Kumelela murati mmosa. Wera meva. Kwa pake sipu haka. Sipu haka na mvuela. Akala keno nana nara. Wera posa. Hale koma mpaka isipo. Enavua ni miki hinavua. Enkwantu akontra naro obahana kamatata naro varana kamatata namona muratu kumeleka ninano ombateri iwe interaspas naro mkaliheraka omba hamakupi upola porque kavu nkushe lugari ya mtu nakala meva katone potu lewirwa atone kahimetu o atona nihimetu mikini suri lugari ya kami yola ryawaka sempero rokala waka nyumuraka mwaraka makalawira mugunsha waka mugunsha waka sikayara wakole tampongo apo yari ninyo miva kapaketi ore tampono kapo yari miva ole awawe tawawe miva awaka tawaka nda dibu lemon renahova ole unkana saya po banjene bigena kana po banjene anjana kanso yose parare twili wira kadamu ore na atwawe atwawe ore ni mutwawe
0: Ye leila yohi wanana karati wa mpulava Tino kushiriha ni nyuwa no Tony Fernando Uori karika kani wepa na arati ya kinaku Kala wera uori karika nyuwa no wepa na arati ya kinaku Wala mutinto wa masipo mune panyo Atua kinaku tahi mpavela we Masipo hao hikane mpavela wepa ni nyuwa
1: Eke kaimano rajabu Kahiwe kahaba himpale wera ipere leshe Kini vekelua mi ni arata kwa haka Eba so Tony sahi Nurane ni ipe sipo Eba Miva nusese la oke.
0: Okay. Masa nkala rati yala wapoma waba wala ni
1: ale. Wapoma na ale na ale tuwa na kala tuwa. Rati tu alu pale. Mpoto wa hime masina ayo. Mashaka alu wangivekele. Nkila kote. Nkila kote. Sukino hime akapahe ure tapu kihiwa.

0: Va kahekeni ikhalelo sere soto ke no khalelo no himo ro programme la no mtukularami wira ni vanela kanetoni Fernando ale ani sibediwa ni masipwa wa nave ehimaka samkali herwaya variari vanla kanamrati no sole khalelo sawe sorate la masipu numuna hotilani khalle 84 92 00 944 84 92 00 944. Tony Fernando yela ka ko hakaba alinda meru wira nonro ahunno masakala ru holo arami batardi
1: alo rati musantirikin
0: batardi bakani bakani sina ni animwira kulutusheni
1: bila kan
0: sina animwira kulutusheni
1: alo
0: nare kahiano ekwa hayela Tony Fernando nonro ahunno ikalelo sereso kwene TikTok, WhatsApp ni kale lo sikina kwene sa arati masivari ikale lo ya siro kweyaro arati anni wala meli hamu kale lo maha wawe ikuwa sikina kwene anni kupanya we kankali hiru maha masivari adibai namu na sinikali haya ove hana muni wahira mautasheni mkale lola
2: tuile miki nona wira tia kihimaga kiru haka wira kinona wira miva primero kasikivan remere metu sene seya awe TikTok WhatsApp leshe pahin useke miki kinchari ha wala kirene ni kontase por kinchari hokati kinchari hokati no naho maji akala nira ya kan ni kontase ya no na wori kontase ya paro panyera musuruku o paro panyera nsina o paro kanyere fama kihana mu TikTok ni memo kiruane kivehe kire la mashika hi mota na arwa hotari helaka ni arwa o kotelaka
0: akala ruho lwarani botardi
1: botardi botardi
0: Nkaya ka sina animwera maprosheni.
1: Abili Elia shi omarerenno.
0: Abili Elia shi omareren. Nkaya ka eriaya no ni wako hatoni.
1: I wakini tuno were wali pia makwani wera lupa nao. Mtoko wawe pa hihie. I ni anin leri mi ruku sorera.
0: Ni asukurela.
1: Adereke pa hihie pa kasi yuso pa hini leri mi ruku sorera. Tepia musi wala pa kani ina nora ee koroke para murima.
0: Si pocheni
1: nelle novigo era ingajawe mari ni munipa kaleshe mno mulalea I siponle apaka tu
0: ampelo la vulana natoni
1: iwa iwalani iwalena hiwa tu kihaji kiptino wabu wasa pahe
0: ni hashu kurela hato kwene abili ulia juwani omarere Tony Fernando kala ruho lwarami buatardi
1: Buatarte.
0: Insina, ni mwira maprosheni?
1: Alberto Costegno o 22.
0: La
1: pe? Alberto
0: Costegno o 22,
1: no.
0: Kaya
1: ka? Yo watene, kia wara sorsare, anatonia oe, pote kwa yo darle, roko holo bahi. Masipo pahano, wana pahi masipo pahi. Enam pula ya tene no na ti. Ya ruma ka pasi pana kawale.
0: No shukurela.
1: No shukurela mio.
0: Ai mai. Mutinto mni panyo Tony Fernando tiwe patu. Olelo va atwanche ne mutinto wa rwa na ya kalai na rukunusha. Anipa mutinto sikina aku. Nyuano sheni ohihi aka mutinto le tokea mpatira nyanyo mpaka olelo vava masimuna kanno isho sinjene mnapanyiwa maporo manchene esiri ya riva avini.
2: Esira eri ovilela alu pale miva itu sinjene kiniwaka ni wotoni wona ka sempere mkhalaka muripa we wona ka sempere mkhalaka munampula malela ka vava nyuma hana tampeshi vesi muipeke kunya muipeke kisomba ka muipeke pa ritm sa pwepwe anhima sa jina ama piano mitata mukhala mi ne puru akela wawe ha wona primero nini shikutari sibono Sama putu, sao sula afrikanu yao kaho Tanzania. Nihini wangu ipatu haya. Majanruano, anakupa musuru kanaroa.
0: Anaroa.
2: Naroa, isipo sana nipa huu, ni nano, nihisu wala kenihini haya. Anaroa. Na atuwa lewa muruni, nikapanya kina kinale laka uira. Aikale

Moni atuo tenim hunle radio mwemara elani huwani hali sae provincia yoniasa. Otumihiwa watu singwela mo limini otiritu yoni pepe provincia yoniasa yowihira wera anamaliba urihike musuruku wukwana 144 milioni wa medikale. Musuruku ola ungwela otumihiwani tonila taso kwana 7000 sa socha sohia na hena vanchipalisha na kuo mutesa ni muhakwa. Ola onrunya otumihiwa maprovincia sa wampulani okap delgatu. Mutokwene amale nungweha sa miteko sa olimi utsiritu ya wani pepe Fernazia Napure. Ohima wera mwalano ole onsomela Bawotene otumaitonilata sokwana 40 million. Sasocha sohia na hiana. Ndokwene ola asuliha ehali iya. Ako hakohi waka ni Radio Mozambique. Sekretariu a miteko sapoma o provincia yoniasa. Ona opera anamalima. Uwera ya njerke mikwara sa imatasaya. Weriluaka wera Ewerihiki socha sohia na hiana maulimi wa mtano ohima ya wera ohito ni eriari ya ilapahu onhala wanania mahosho ohiru pepula nene sere. Mutokwene ola opera sisa na mararuna wa mtukumano apakawe otiritu yoshimunilo provinsi yoniasa Silva Livone ohima wera Mutano ahala wanania mahosho manji ahima sa marupelu epula masi onihima wera ututuani wa elapa ahu epula ela enrorupa nene sene mipanta sikina ahala ihala rupa manjene. Mutokwene ole ohima wera o provincia yoniasa ihala wakilila mutokwene. Wa uhulilua miteko sa ulimi yaka sa 2026-2027. Otuwa wa makura vanjibalisha dizeli onawi hira wera miteko sore hirua misewe ziheteke nene sene va emunisipiu yolishinga. Mwemara ela ipomba sinchi sa makura. Kasirina dizeli etu engwi hira wera miteko sa orehiruwa misewe ziheteke nene sene. Antonio Kwatwasha mosama astokwene aikonseli municipale yulishinga ohima wera etu ela endunyo otopihiwa wa maha wone nara makina ankavihira orehira misewe sikinakida sa vastati ela. Mtokwene ola uluma sisa na chumana. Mwe programa ni tenwa tribuna parlamentare ni osuwerihe wera otowa wa makura ala ahala to wihira wera e konseli municipale e kumanana ke mahosho okupa ikokola. Epoma mana e kovratora ae provincia yoniasa ona opera tuwo tene wera ehana ikavihira kawasasira umaliha mkalilu uwasa otelihiwa asharu ushi. Judite Masenzele ohima wera ori otune atuwo tene uivelela wasasira umaliha mkalilu ala weriliwaka wera anamane kalaneke nilaka nokela osoma ehiaka otimakela oteliwa. Mutokwene ole ohima wera ori watune ya wakavihira ashinamane ala uwera erohiki muholo miteko sa osomi. Mutokwene ola uluma sisa waholo uwakilila mamempuru nikuru nitenua orera. Mpomo hakalilua nihiku na asharu ushi baduniani. Eshikola ya ofundi nitenwa ifapa yowihira wera emalike osoma atu okora 4900 mpuwa mayaka isheshe etipilingwa ya eshikola elam
hali iya sisuli hwe na chumana ni mtoko hene ishkola ele Benilde Salomao wa mtoko mana uomali ha osoma atu okwa na nchira ni mosa nuwa mosa mpanta ohima sa ifapa ali ishkola mosa ehima sa ofundi miyala nuni sapoma ori mtoko mana wa naveli Raholo ishkola ele opacheri hato uwanjera osoma anamiteko ohia na hiena a boma ewe laka maprovincia soniasa okabdelgadu ni wampula. Mutokwene a ishkola ele Celestina Tioflu ulumaka raholo alupamali ihe osoma ala uhopira wera ala ya roka ovariha mteko. Ya sasiriki wakilila nini sini atu hawe la miteko sa poma awinyaka sekretariu amiteko sa poma u provincio niyasa Silva Livone uhaveke la lupa malihe osoma ala uwera ehana hipakaka makwankwa ni mukalilo uwe tihasa atu ya kilaka miyalaro ni sa poma sohia na hiena motenka alupa malihe osoma ala Arromeli hawera ahala wanjirra. Kriki ahala wa sasera. Wera evarihiki nene sine. Miteko miyala nani sapoma. Waholo okela osoma. Mweshkola yofunti ele.

0: ni pumbenele ntawo atokwena lala khatha lihale khai khai hiyo yorera ukusha matatani uina akadi herwera nyuho amwari nyawo yoruwa nakani anoruwa nelani mwaha ela ela ela mpaka ha anonyo holelani ela el, ya hori kila kani mahi ela ela ela adhita ya kela wera ha
1: Uluma nera wera angihima wera mika mtoko ene kama okwasha. Asha ayari wana mwana tanu.
0: Atanu tena.
1: Mwoko ashe ni yola.
0: Mwatu nato. Nade mutu ayareli waka mwoko asha. Ahikwashe nye. Otikula iwo mtu na mwari ye. Kuyone etu yoku shira miruku sehera nto akerela. Hiya vavali mwosula na mwana tanu. Unimnoonu. Nuhulu vali anavava. Mwosula nye nakala ahimu paka mpua mune nisene. Ala suwela pa hiwara. Iyo ya kwa hula muna kuziati.
1: Kala imali kaweri wa hii.
0: Unuwiha na iwo. Awihi kushiriki. Uweleli wa mwoku asha mpaka mtanyonyi weki. Simiyo na kashpari weke leleke. Nikuwa na kano ya. Vana ano iyo.
1: Mwoku asha.
0: Mwoku asha. Mikere kentuani. Mwokelela mwoku asha. Mwoku asha ya wani.
1: Na kumurutu.
0: Titi. Unua unua. Ina akuleleke unua wangu.
1: Ayo.
0: Agora ki yoni okushiro rutu yeyo. Uwelelu wa mtumo huundua. Anamwana tanu. Nusulu aweyo. Tunusulu arawo. Kadusulu weyo. Yerika alanto iyo. Mwokelelu kwasha. Kahi kini ya mahila kahi. Mrowe nerkuwaki ya hiyao. Majiwokale tempu ashimo kwasha hiyo na kwashea. Aa. No kala kawi ala uvenya wa unkala woshu baka kuve kuvenya mikiro heki vale kirapeke ki ako mteko ni ki ake kiroki kintuna ako kilo vara. Ha? Na kali toko luku luku ele hima mwene nirimu no suela wera va ama ayala. Kavenye nene kino kusha mahe ki kisusu liha. Kina kikusha nipuka kipuka kicha nikina nukahira upu habate.
1: Yeli ni hima huile wera mutu wa piyava unamamiwa. Opiyava unamamiwa. Okela nino unamamiwa. Suwele ki wera onanari hati we.
0: Ala hima pahi wera miyo.
1: Animero hima wera miyo.
0: Miyo. Atunyo mwero kipwesha pahi. Hiyo ni mwopwesha ni. Mwereke mro wia. Wera tata.
1: Mro wia. Atia na watawa wate.
0: Atia na aroa.
1: Ananto mpapile na hima minilelo na kini watu na mwara kao na anama na kao.
0: Nukwipi yereke kahinena nikerule. Nikerule na anama na tanu. Nikerule tiweyo. Okale mmuru. Kare.
1: Anama zinyorera.
2: Atoko ina mui waka vo maswao au. Maswaya wa muamorela vo. Chonte, chonte. Weyo okapelela. Ohiwa anhima atu, ono hima were la poela nkintu niwa, weyo narituhina atu na atu.
1: Nyawa ahimui we mutuna mongoso awe, unkilo muiwa tani.
2: Babo,
1: wa mutandila heni, wera kaliki na mongoso. Kera umuiwe lelikitu, urudu mawe.
2: Responsable antoko nawe.
1: Vanonto namo na mongoso, meshaka matata, wera ii.
2: O kalo noona awe o wera, atoko enala, vano otela iwo, ohakwa na kantuna. Entangu yore re la va, nyuwa muna kava wo, muhokolo shemurimo wo, mtikele ntoko wera, okala wo va, irikimo operteri kasamentu iyo paro hokolo wavo ama ya wo, kahi kini tumnera nyuwa erema pakelo puruke vavo, uluma ikwa hataru, uluma kayo wote ilihani murima, ama ya wo tenavenya vaate vavo. Mwe hora tena vavo, vongima no wera, nyuwa operteri. Porque vavo venya ya ha venyi vate voshava be mashimo hima no wera venya vate vavo o hima no wera ethumni pakanyu nyuwo ama yawe ha sokonyera kantuna
1: ananto wulu banera wera sothene ya kahia pakela wera athuna wera ekithawe ekike me kakai
2: kia pakela wera mthawiwe sunyu sopaka sanyunyu munna ka ama yawe tasokonyere yenera I mlopano la fatari osusa miyo ahaleke apakaka onthuna awe iyo
0: Ina tila muna na damashi. Makofi yala arumalala. Mwatali hene neseneti. Wera ntaratari yola mayula akomoka. Wera ntaratari makofa ala yola mayula arumi ujibata alola. Wera burke akala shiti itambano nyala. Onupu wela wera miyale hikintangi ni parari. Wala pina kivenyi vaateva.

Shiranga no tun da shaba tandora gudu wala da yi gudu jima monan ko bashiru no hanje no jana su fa ni programa janya de ni wanya tiji nan ko bashiru ka ampata hangura ga hangura hanashi jangu hala

0: que Niafa.
1: Wailezi ni mangazi gampira. Magazini disportivo. Programa de kuzimbanga nse mangazi gampira ni ya kutuka utuka.

0: ni nakuma umapupulu ni nteko iradio wa mvira viraya ni wete tamawane iheme la ibairu matunda istadi yonti pohi idishrit yonchi na neno wongo ni hojuweli hiya utapelia nteko unvaria wote kateka chia ni upani hera chia istadi yonti pohi wohi hiya makalelo ana mawane radio etetaka mawane iholepela ihoti itoko imocha yanangyari nthiana wopachera ni Hong Kumacha maholo wole pela nchina wira anichuwelihe makalelo ni monwelo ontipwehi.
1: Nchina nakateleza riji. Ntipwehi kalaini ni mahi kwa ala ntipwehi hotekia yoyo. Utekia. Yoyo hotekia. Ntua kumile rakavanu vavakirwe na arimela ntipwehi. Okuma matunda uruaka chone parawu unarimela unonone nupono chihando pia vao mapupulu okuma nacha ntipwe hutekia wono unkuluvela hiyano ntipwe hulotekia so miki nlepela akavaki na alepela matundo lola urungola unuwa matundo lola echikola unwe na atekelia matunda ngona atakeliye chikola asana alaba wira tupani hachekevairu waka wu wopi hekaro wapo sasana yo nitakeliye chikola vae lokalo kihieva nina wale pelakunya yo lokalo kihie chikole elele hata wono ono ya wihi ya shpitali unu waku hihu napaiva ehurwani ya masono kimwihia ni hiya anu ni konstrari yeke oh no na amini yeke wira ya lala tu wihi yeke ono shpitali unu Otaliva va hospitali va wira ni kumeka wona ni rwaka wowo taliva ano pinera akava kinlepele chikolele ngwe lokalo ki hiye hospitali ye wihi ye kevale ni kuvyane keva
0: bana ni bohera ka sitati ura mota chindra we wo panele hiye none la jani toko khalai
1: ntipo hulola mwalte ya mommo mapai rumommo e prepara chomana chio helie pave Pika la ganyo chihihelie paveni yo chinonle huyo wira mele ya pili ya ila ela. Elushu cho pia. Pika la kelatu ehipili ya ye pinere huchichinsari yeke ni uo chipieke elushu niyo chikawi yeke. Ni parapara ya ya chilokalo kihieke niye maliki ti uno. Honesto nono. Uo matundo nono. Parapara chilo kihieke.
0: Na so wasidati vale?
1: Wasidati wahorera vale. Baba wasidati wa wahorera. Epave vale wanarera. Wahorera pahi. Anayata marota ni ayayo. Antawa pahi wivo nya. So, pira kahi. Wakurukutu wakavaya winyuiyo ba.
0: Kamana ile iradi, inayata mawani. Tako nyuva uwanu wenyuva, bayru matunda, wapuwanu wenyu. Inuichi vilaka inupangisiani.
1: Mia no baba kino kala ntoma liya. Kino nlayela yokoto elela mika amdema lele na koso karwa mparaya. Tume hopa piwi hako tumi hono. Kanro kambaku tuma wongo hopa hiwi hako kaweki ya wakikultura. Piwa nako tumi hono. Masona ba akina mana na isangkiliaka.
0: Kwa nabarisha ya nugira mwekali hera makali.
1: Kiwe mbaraka kina unko mawapuani baba oroti mani wiro mpanki na koso wapuani kaneta maho otu ansuruku
0: ichiponi inochi wilaka ni wiku lela wane homa lihera wasumana nira ni msambiki
1: chipo waso kina uore chipo
0: kiwe inochi wila ni wiku lela
1: mi baba chipo ni nkichi wila wiku lela Nchipo mia no baba ni nkichivela va. Neno no. Chonish patula.

0: Kunlanie,
1: Pirutua Korokau, a little Pirutua Korokau. Why, Payanto, no, never roca weeper or he drew you.
0: Kunlanie,
1: Mapuya money, come up here money, Arimongo low. What you kill you, Riariru? Kinono Kelako Hito? Kino Kelako, a woman Mulaka in no Mulaka. Ola win Laka or Luil and a woman who win Lako Luila. Women the woo, no rule, women the woo. There are Mongolo, Tapula with the Mongolo.
0: Mapuya money, Vadana Ivaka in the lane, Yongolo, Ashina Motena, and no Kupanyaka had too many on Kado Kupanya.
2: Andisi. Aka ya kanle ashinama anjibale. Andisi. Wa ashinama ni mu yakala amwini. Andisi. Amuna litan wanna table. Andisi. Mena muna li yakala na namana aya. Andisi. Ni to yankala na manayo mutiana. Andisi. Mena ntoko ni hiwazo viriwa. Andisi. Ni himakampanta walo bwana. Andisi. Maji hukula hera mike rehai. Andisi. Inoro wa weyo. Ole awera niha mpako mudumano mwana mweno ole.
3: Alisinjo.
2: Mpaka anangwera niha, we, ole teta we wa ilaka.
3: Alisinjo.
2: Mana akona ni mwana mweno ole.
3: Alisinjo.
2: Era we akona mpani mwapwa haka.
3: Alisinjo.
2: Tai ya we ilaku.
3: Alisinjo.
2: Ania ikunda.
3: Alisinjo.
2: Ania marata.
3: Alisinjo.
2: Anavira pwa haka.
3: Alisinjo.
2: Terea hihale, mahuko manjia ni seri haka seye.
3: Alisinjo.
2: Amwena ali ani kubanyira weru kiyira bate ni batui. Amwena ali ikubanyira kanyi hali kula aro wawo. Anera amwena muni tuna musuwela mutweno ni ya bate ba. Amwena ruantokin tuna ku musuwela yo. Hukula naira amwena wa mpuko teka. Nyumu na pia mpuka karu teka. Owo nto muno musuwela. Amwena ali wa amwena mitowa mirupo hasintowa. Onapaki uteko li. Asina motene na tuku manyi wa wei wei. Oriki hukulo le. Etempu apaki wa oteko. Ohinai ulumeli wa koteko le. Amuro wela kwatoe. Anera mkwaka va. Wa mwene wakalo teka. Yo enere ya ura shia tuwe ra wipa. Hiyo nroki na mura katuweke. Ninkoba hoka nyapu ni nyapu sawe. Kwati wakari yole komu kwati arina maura. Anera kinikela weyo. Oneru wa wanto va. Nroni bajere ko shutera
3: alisinjo
2: banonto na piewe wa birhiwa mahu wa bajera
3: alisinjo
2: hiyo na ipeke wipanere ke
3: alisinjo
2: na hapaliwa bali wa bajera ka re nere ke wento were korarua kararu empele ila

thuege vantu go bajeriwa iwo oraruwa kararuwe mbele ila kugiye mbele ikunda giye mbele maratha giye mbele amwe nanni mwiwe anni mona wo vale deriwa vale hihale ugulole ta muthonya we khwatole we ramwe ni munni mwiwe ni munni mona oni wiyera shanule yele yalo hipiwa tabeli ora ruwa kara ruwe mbele ila kugiye mbele ikunda giye mbele amwe nanni mwiwe anni mona wo yethaleyo enthonya rayawo na thelaka hata sikhwihu enlela kethu wera mwenye nka roa go dihempele go ole ke weyo o haipajere koro weo go dihempele o re kogisiweliwe nnene sene o ne ko opotoliwa ethu ne o jelelao o lokele go dihempene ele bivi o male mone opotoliwa mene moga wa ginaru kgwate a botokoliwa mpakana kgwa a makone ka wotha kgara ko ba mokhureke.

0: kani kagusha malu akani katana kina panyantia na mohi mutiano le kina kutula variari kineta kila kano kineta kila kano ip ipawe liye liye oito
1: andisa andisi
2: andisi
1: arim anaman elim lopanani mutiana
2: andisi
1: antoko amaninya na paitu
2: Andisi.
1: Amani nya ala amona mulopana. Mulopana ola. Ari owopi hakala woyo yakura saatu.
2: Andisi.
1: Werwa nrowa nikin kala kawo amani nya lenera yindrowe.
2: Andisi.
1: Epa yito ala ya taraya otuli.
2: Andisi.
1: Alomona omomola. Omona omomola.
2: Andisi.
1: Olo hanyo serera mpaka wapi waya.
2: Andisi.
1: Iwalaya maninyole. Paitu ule wohi mkwata.
2: Andisi.
1: Ala lipaitu ale ya kalava liishini.
2: Andisi.
1: Otota ilishi ya riha mrokora ya ichaka. Ototo nehe ichaka.
2: Andisi.
1: Ala nto.
2: Andisi.
1: Ohi itu ya apaki waya.
2: Andisi.
1: Anya yale ya vya na musaya.
2: Andisi.
1: Uwele na meno uwiha. Siripi, limashikina ni hipachere, upate kinele ni pachere tii ela kiwi halake ela. Ama ni nyale yako na ayo hiyo. Ere liwaya. Wera woshi waka, ne. Efero yoshi waka, efero ele. Yane hiyo nitachana ale, nitasine nasuwele ndairaya. Kananune, kananune, kananune, kananune, nakureke wa mahele. Kananune, kananune, kananune, kananune, kananune, kananune, nakureke wa mahele. Kananune, kananune, nakureke wa mahele. Kananune, kananune. Baitu levale, anera onaka. Onaka ni iwaka. Erawe, amana ale tumpaki waile. Shakae ni mana. Mosule tumu mpaki wa wayo. Ohi kinya sereba na miki honeke wewe honeke weyo.
2: Andisi.
1: Ala heri wa inhale, heri wa inhale.
2: Andisi.
1: Tera mana, paranyo wera maase itarikotu gele ni heni.
3: Nambe.
1: Fiyu. Banambe ni. Para wera mwone nero kitugele ketiri. Hapo honi na nyesero kitugele.
2: Andisi.
1: Na kotu gele ni kotu. Sula ni ha. Muhira mara. Meso nyumazo patu shama ito.
2: Andisi.
1: Ale kashumpe, alo haeri wa hiyale, kananune, kananune, kananune, kananune, nakureke wa mahele, kananune, kananune, kananune, kananune, kananune, kananune, nakureke wa mahele, kananune, kananune, nakureke wa mahele, kananune, kananune. Alo hatu sula, yona karusha kaya nomba hishima murokora yole. Murokora yole, anupwe la muruku.
2: Andisi njo.
1: Oro walusi waza nivare nraya.
2: Andisi njo.
1: Onaza nivare nne.

ke o ipone rawe athwane mwe we ka patjela wale bona ha mirimani mo tshur o baba o kwela o emela ha lo thaba bale nera po ha ka bakhani bakhani o le ipa ka nyale ke la ka.

0: Yo kopang kere.
1: Ya venya babana ati alo kwenda le namvita. Amvinta ya ati anale namuya chikolo mole enanku sholusi. Pinya lusi we namputuweli hamulusi. Iya putuweli hamulusi bale pa. Alo kwenda pa chikolo mwa kamwe araka. Ndera I kaya kanti peleke.

venya ba balela mine do kusho he etano etana umphanya ikoropa methana ka nine he mwalo le ayi mwalo la mu methana nyu heni le ra yoni thoka ila mina le ra ibe la mina ka ela o ba hi wa ma jila mina ki ba hi wa ki ba hi wa mai wivi wa ne ro la mina le na kusha elinta ka ne ro la mina le hinta ka ne re ke hai le ra bi enkisiwe le o ba hani le ra thiri hi ba hanona yo ba hani mukusha ma mali ole muthele